obiara na na say it is finished. Mawie, wa fire hauna. Amani ene mo mi na mesu obiara. Ya yosi di abra obiara na mesu wa kasa.

0: abo
1: ema ehew to asem ne so a
0: verse number 3 na me pese mu nu se
1: ntia urade se
0: obanma biara tini
1: o pese mu se bema ni tini kristo
0: na oba biara tini obanma
1: na oba biara so tini bema
0: na kristo tini onyankopon
1: na kristo so tini onyankopon
0: obanma biara arebom pa
1: bema biara obom pa ye
0: ana se o reshe nkom
1: o reshe nkom
0: na okata ni tini
1: o okata ni tini so
0: oni ni tini
1: oni ni tini ni what asem no
0: sa
1: etia ye ndidi so oba kristo tini onyankopon bema tini kristo
0: ana
1: oba tini
0: bema
1: The Bible does say that Bema intumin tra Christo enye bibi no. Sana oba nso intumin tra Bema enye bibi. Tinete ni eti oba brawose mu awade no enyina mam. Ebi se awali jaye ni awali seye jokawa jokawa jokawa edi nipa bebre ekwabu nsem jem. Ene ya wonso no ma wo mu gu awade ye. Unya siu papa bi tse Moses asiu.
0: Ey,
1: number 18 ho no yenkan ho. Moses asiu. Bible ne se na Moses asiu frɛ no. Na otu ne fo.
0: Sɛ.
1: Asiu papa no no. Hallelujah.
0: Amen.
1: Cause asiu bi wo ho a, ɔno ankasa kura do wo sisu ɔno. Ni mfie 55 wo se 60 na wanya no. Wawale 6. Ebi awale 4. Ebi awale 3. Isa gɛwura
0: de. Amen.
1: Eti ene ni je sene mama e peke so kwa wadie we ya no be siwo na wo tunefo ai you know my bra sha na me kwia papa ye me na mse sam no ma na mko wali e japoku mi duro na mhwe e japoku so nko sia so ma wodi no na mpake me no ma ko wali e japokupon
0: sa
1: Timi mi draw me hu age ko pon so nko sesema wodi na. Am de ni si ho, am ko fo fa di man. Ni pa ba ko po. Ni san ke wura de.
0: Amen.
1: Di be duru ne un fi a wanya still un nikunu.
0: Sesese.
1: Listen and listen well.
0: Sesese wo sura war jaya un nikunu pa.
1: Bo some quotation. Ni san ke wura de.
0: Amen.
1: Satan chapter 104.5 no.
0: Ee.
1: Verse 7 uja usru
0: awadia
1: awadi jaya
0: ah
1: unya wale pa
0: sa dibia
1: hallelujah
0: amen
1: un obi so wajaya wade e to nyum se me yirda de samba wa me
0: ai
1: un obi awajaya wade e to nyum se kredie samblo samblo kredie samblo ode samblo hallelujah
0: amen
1: na dipa bi enu to me ko sa omo ana omo ti o sa dipa mi enu wo omo ana omo ti nipa mienu afena wale guaba ne akoshie yes especially omo omo ta free crow back no ne akoshie yes
0: ah umko bo ekutia
1: isa gaura de
0: amen
1: oba bia su ja wale a na ne ntuma odi agu ho nyina okopam dano na wo hu se ni kuro ba kuro mo yi no eso dano potu obi twa
0: 2 points
1: 2 points
0: kana no kwa yeni timi fufro
1: wati tinko fwe meye yibi ishanke urani
0: amen
1: afele fele nani mtokro nina
0: poti usi bia usi
1: ene bibibi yaba yadi asheshe ya taso ni yetu wako pebi asheshe na taso ni yetu
0: saba halu ina
1: apebi dia ashe nufi ashe da peje nufi dia basho
0: artificial hips
1: ishanke urani
0: amen
1: hono kubuse kuti anyom
0: kuti eskama DJ no
1: wakobusa akuti anom ishanga urade
0: amen
1: na be ma no so bisa bi we bisa wa wa wa mi ami motio no na we su bisa lumba e oba bi atom shebo we jam obi abe fa obi enumi ana na yemashi no ode obi yem na obi so kwakobusa be ga ye for you and son na wusu obeto ni pa bi enu pe o na mo pa mo ho a ade na mo nwale na mo twan ma awale awale ni gu esai protaba asa na mo mi enu na asa ko gina yi ase
0: ha
1: ti asemli ye pa minu aba u ba bu awade mo nkonta a kire wuradi The Bible says,

0: Cause Bible say, "Bibi amo ya nasi mo enedu." Fia se ye mi fia se ye urade adwuma from 79 nipa me beto na system no nu ya apostle Josapho sha se 1976 na one ne shofo ba kone ya friend shofo amwa kwanya resurrection power shofo amwa ko bi na otema new town na ya friend wonderful preacher na no ten ho kwati Jesus Reform Church that time no kura no nyankopon aseme to form na nipa di wachi sa time no na nipa ye sika ni bra aka nipa ye ayeye ko nipa trust ye hu se de ayeye nyina be ko awiye awia sika kraka da he sika wunya enya de ye nyina na sika betimi ayama wo I tell you hey oda hey sika obetimi ama wafa driver na wa drive wo beboa
1: nkwasem
0: sika ebetimi ama wafa wachi ban abo ho ban
1: nkwasem
0: sika ebetimi ama Why will be a manatiti a diania shuanu? Mewa,
1: no question.
0: Sika beti mama, ubi, what you will become an edgaleo?
1: No question.
0: Mewa,
1: question.
0: Bet, sir, yet here diania shuanu moa. Oh, what you will become an itia diania shuanu ma. Anybody want to mean many a diania mao?
2: What you mean, Samo?
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Tia wedi ni ye, papa, netia ni ye. One timi emre di anene mao
1: yo
0: ena uwo shika obi ya ano wa ube timi ama na kwa toilet amao
1: ana wano wedru ama
0: se efodi minti bra na mima usika na kwa mi toilet mami ana asa mima usika
1: anu medru
0: na kwa junso mami ene saki yenji na anki ye kwa dani ya bra anadri yebe nyani ye mani ye diye junso asuma wong na ye timi ya resi ana
2: uosu basua
1: ubi
0: jeni ye So again a draw cry you go anum he ko otum ka se abusua na ti efuru no otum ka se mo man kokuru num na yema na duro wo se de kokuru ni gu na num aka ne hiesi so ntimi num doctor se ne se mo ntimi ama na kokuru de ne na mun japan ne na mo fa nsue nsi ni so tie bibia na ho sika ewia se ti no sika ntimi nye ade nyina
3: In she
0: ran. Etiri abetra, uko First Corinthians chapter 1 verse 23 ya. Turn some ne kasem bi. First Corinthians chapter 1 verse 23. Enya sam ketwa. Na no pa etia sam ba bo ne First Corinthians 1 verse 23. O say
2: na yen die.
0: O say na yen die.
2: Ye ka Christ abon na
0: sin. Etiri na yen ye betra. Ye ka Christ na. Ye bo na sin ye mu no. Ne ho asem.
2: Oye yuda oye sentidi ama yuda fo.
0: Inti abasa na ye sentidi ya de ade.
2: Ama yuti binom.
0: Inti ye betra. Yenka ye ho asem o.
1: Ye ma ye ho so.
0: Ye ma ye ho so. Because Christ oni ye di na chi no.
1: Ben ho asem.
0: Oble ne ho asem.
1: Tie.
0: Philippians chapter 1 verse 2 Philippians chapter 1. Tie ni ye pa. Philippians chapter 1. Bible no kan sem bi. Tie Philippians chapter 1 verse 21.
1: Namedia.
0: Masiamiti.
1: Christu.
0: Andi Christu.
1: Owoye menfaso.
0: Owoye menfaso twaso.
1: Kasa honamu asitena imu ala na minya adwuma aba.
0: Ah, honamu asitena.
1: Nka minya adwuma ba.
0: Ena minya adwuma imu aba.
1: Na minim dia minya menfaso.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: Sa honamu asitena ya yetimi. Ene ti no oba bepre. Na wanya emu aba.
1: Ene na minim.
0: Ene na ono kura wonim dia waye dia de. Oh Lord Jesus. Bible ne se Yesu Kristo bra ne ho ase ama asenua mu wuo mpo.
1: Bra ne ho ase.
0: Oko First Corinthians 1 chapter 2 verse 1 to 2 a. Kyosam ne ka sey.
2: O se na menso.
0: Na menso.
2: Enuanom.
0: Enuanom.
2: Ba mo nche no.
0: Me ye ba mo nche no.
2: Mamfa asem.
0: Ya mfa asem.
2: Ananya sa traso.
0: Ananya sa bin traso.
2: Ma no ken Yakobo odanse.
0: Ma ken Yakobo asem no.
2: Na me bo mitrim se.
0: Na ye bo ye trim se.
2: Me hwe bibiala wo mo.
0: Hallelujah. Chasma fo no.
1: Hede.
0: Wo se wo mo asem a na wo mo ka no. Na wo mo no emmo wo mo trim se. Wo mo ko pe. Sika e di ade e japade ni ahunya de because Paul can say be say enoma na obu ne mfaso no
1: Christ onti
0: tie efise fansasho ebeto aso okwa 1 Timothy chapter 6 verse 5 kai ho mam na tie twa word ne so mam wo se sei
2: wo se na ye bo ye trim se
0: na ye bo ye trim se
2: na ye bibela mo
0: ye hwehwe bibia wo mo ho
2: ye Jesus Christo
0: agi Jesus Christo
2: a
0: bo na se nwe mo no twa so
2: wo se na me die
0: na me die
2: mere ye ne ehu ni ahopo
0: aha
2: bebre mu
0: aha
2: ana me ne mo tran ye
0: si sanka wura didin
2: na mekasa ene masenka no
0: na mekasa ene masenka no
2: anfa nipa nyansa defa defa
0: kwa anfa nipa nyansa sam adefa defa de yen
2: ekwanso
0: ekwanso
2: ne mo na muhum tumi mu
0: en wo na muhum de ade
2: etumi mu
0: tenie pa ene ena no na me hwe tv na me hese ase no pankro no kronom side ho yati bible school bi ho na me hwe tv na na me hese advert no enamasiye na yatro you trained apostles, you trained evangelists, prophet way with 6 months certificate diploma
2: ay
0: and 6 months you
2: 6 months
0: woman de busumi nsia
2: ama obey so
0: for atete apostle ya de busumi nsia atete prophet na no prophet na wo tete no o tete no se kwan be so wo be kire no kwan ye fa so bu nimpa ana so se I don't know it is assessments we na nipa ni di o wi secondary school wa ni adwuma ya pepepe lord ni tra ko wuram awurade mfrɛ no no wan kasa fo so na wa frɛ no ho
1: se o se prophet no to ho so bi mu sa hwe
0: tani e papa papa etu o probe kwa apostle de no 6 months na wa ko prophet de 6 months na wakɔ doctor de no 6 months
2: but
0: within 2 years no na okuta apostle reverend
1: doctor
0: evangelist pastor ada dsp chief inspector sergeant na sɛ wɔtetam ne nyina na kyerɛ sɛ ɛno ara ne sɛ okuta bible no de din sɛ mu nu saa tie word ne ye bible no sɛ
1: verse muti chapter
0: ah wo sese
1: verse 5
0: ah
1: o sinkonton ponchire
0: enkonton ponchire chire
1: manso twene se
0: manso twene se
1: ona gina se
0: ona gina se
1: na kora bo
0: na ndo kora bo
1: wo do susu se
0: ah o tie listen well kai where do no one mami
1: wo
0: se no kwale pa no
1: abo wona
0: abo wo mo a
1: wo
0: mo susu se
1: sompa ya
0: nyamesompa nyamesom no no kora be bo wo mo a wo mo susu se nyamesompa no
1: ya
0: de pedie no kura ba bo omo
2: ese yamfam yero anyam kuso
0: nyambe somba no yafa nya de pede okwa abrochire ho pa se de ganafo asofo ni sepre ho especially yase Italy Austria Germany se se omo de akos dru France na Austria de se bruta Austria so nya country so ganafo wo kura no yase ka omo kura bom kura mu nuru 150 na so se wo mu nyina be gaga na wo mate asor kasea baako dabidabidabidi ye jeni nkoa wo ya fa 10 wo ya fa 15 na wo mo pri kuku wo ya fa 25 wo ya fa 11 na wo twe ho a wo ntia se babo ne se no kwala bo wo mu a wo mu susu se nyamesompa no
1: ya de pade
0: e ya de pade tieni ye enti na ye betra 2 Corinthians chapter 2 verse 17 bible ne ka sembi
2: o se yente se pii a
0: ye de yente se pii a
2: mo nam to nyango pa asem no
0: nam e de ade
2: e to nyango pa asem no
0: ye wadi ni yo
2: ne mo se wona oyi oyem kasa
0: se ye kofo a ye yi ayam ye de ade
2: kasa kristo mu
0: ye take bible no as a business tell ye
2: ene meire madia
1: wua
0: emu ntokwa emu akasakasa
2: kotoko
0: emu kotoko
1: asole ale kokot
0: sofo ne odi anim ni nya wua na wo se asem no
1: epeja kokot
0: ye peja kokot
1: ye rende kokot
0: ni ya chem
1: members inum
0: tu ebi wo kra na asonda gu ya ti blanche ye yi sofo so onko hwe no na wakofa
1: au
0: awurade yesu
2: ane koso
1: ebuase
2: blanche no afa
0: isheke awurade
1: amen
0: no wakofa onko sha blanche no okwa na nipa be ma sa asole ya assemblies ya okwa na okwa change no
1: new assemblies
0: revival international assemblies of god
1: healing church
0: revival healing church Deliverance International.
2: Double.
0: Tiri. Ya wo de pen to so na se wo twere a. Efri akwa uji se unya buku a. Efri tech ekopim ka jetia. E na so ni din di akoso. Bible say nyame sompa no abo wo mo mususu se.
1: Nyame sompa
0: no e ya de pedie. Etiri abetra okko first Thessalonians chapter 2 verse 5 to 12 babo ne kan sem bi kire wo so sey
2: yen kan defede fesam
0: ase etiri abetra yen kan defede fesam da
2: sele mu amunim
0: se de munim no
2: yen fa sem bi
0: aso enye ne bran kata so
2: onyankopon
0: ere ya dance fo ye betra ye kan yankopon sem
1: krojin
0: buka babo sey obi yankopon asoma no kan yankopon sem ko babo sey kom se betwam Adiye betwam adiye bakwa beka ene hwe okokolese chapter 3 verse 16 bible ne kan sem
2: abrabo nyina so
0: abrabo ni nyina so abrabo nyina so na okai word na wo se
2: Kristo asem no
0: titimo ma Kristo asem no
2: entra mu bebre
0: asem ne de se
2: papa bi
0: ma Kristo asem no
2: entra mu bebre
0: ene so de ene ya hwe
2: sika
0: ene nipa die urade achi ni nyina Wo ye edi awurade akina kwa ese ye ko hwe ye sebrim
2: mawale mi
0: ana wo mo so wo mo ye awurade adwuma ne so wo mo so wo mo sa ye se wo mo so
1: blamenyamawo
0: ye ye ko hwe blamenyamawo ana awurade adwuma no ye ye no wo nyae saketu ana paul kasembo first Thessalonians chapter 2 verse 5 to 12 no paul kasembo ho tie Ya betra.
2: Ka de fede samda.
0: No, yan ka de fede samda. Sa de munim.
2: Yan fa se ben yan bi nkata so.
0: Yan fa asem bi anso enye, eni bran kata so.
2: Bo nansini.
0: Yan kopon ni awa witness.
2: Enzo yan hwe ni panima ni munyam.
0: Yan hwe ni panima ni munyam o.
2: Enfri munchai.
0: Ene. U bia radio na uti yan kopon sama.
1: Untumpa dance.
0: Awurade Yesu. Sa quotation ba kokura so fo ninyi. Ena. Yan tie de si asolvie.
1: Obaye no.
0: Yan tie de si cancel na se. Yentie obae bia yentie bema bia yentie papa bia wa america yentie papa bia ena adansidie ena ya tue bua sinie ya penkofo bi ne yetuetue sika ma won ena ye ni wo mu di adanse wo radio so ena urade adjumba do ye ye no dia yankasa ye pe
2: akia ye ho kwan sai
0: akia paul se paul se akia wo ho kwan sai
2: ye ho kase sam
0: hallelujah
2: asoma fo
0: Assemble de se. O se anke ye wo ho kwan se.
2: Ye ho kan sesam.
0: Ye ho kan sesam.
2: Jesus asoma fo.
0: Se Jesus asoma fo.
2: Na se ye brabra ye ho ase.
0: Na se ye di ade.
2: Ye brabra ye ho ase o awu mu.
1: Assemble de.
0: Ye brabra ye ho ase.
2: Ena
0: wo sha sofo bi juma wo mu dia. Ye ti radio so wetu mane wei.
1: We do ya.
0: Wetu mane wei.
1: Oh.
0: Where too many way?
1: Yes,
0: you know, I was sick, chafone doors, mom, pie, merge my form, rabbit. One worker who says, he said, workers, and we found wrong workers. Yeah, true, Bible, need be one, yes, you best, and you have a use our word in Ephraim.
1: Cussing.
0: Minam, catch it all. If you said, yeah, cost us the same. Nippon, be a quaji, jinuro. Soft word to me, Cassa, Obam, and Tia, be Jurassic, and so be Jaya Wasso. Ose ye breye wose.
2: Ose
0: ye wo ye wo kwan se. Amen na nipa bi kon no.
1: So besume urade.
0: Na so Matthew chapter 5 verse 13 to 16 no. Bible ne kasem bi she wo se. Matthew chapter 5 verse 13 to 16 no.
2: Muni wiase han.
0: Tieni ye pa. Bible ne kasem bi she ho. Bia me Acts chapter 11 verse 22 to 26. Na ka Matthew chapter 5 verse 13 to 16.
2: Muna kasem zo enchene.
0: Tie. Aka Yesu kura ka sɛ yɛne asase no so ɛnkyene.
2: Asante da yila.
0: Na so sɛ ɛnkyene no ne da yila.
2: Na no bɛ sɛ ɛnkyene.
0: Ɛdeɛ ne yɛde bɛ sɛ ɛnkyene.
2: Ɛna ma hwie bio.
0: Ɛnya hwie bio.
2: Ɛhwie gu.
0: Sɛ hwie gu.
2: Ne nipa tietia so.
0: Ne nipa tietia so.
2: Mo ne wiase han.
0: Mo ne wiase han.
2: Kura bɛ popo so no.
0: Kura da popo so no.
2: Ɛtumi hunta.
0: Hunta.
2: Ɔzo kane a.
0: Ɔsa kane a.
2: Ɛsɛ kodo.
0: Ɛnsɛ kodo wase.
2: Ɔzi kane adua so.
0: Na mo di sika ne adua so.
2: Sɛ mo na ɔda
0: na. Na sɛ ma nipa nyina.
2: Sa na mom kane anhyerɛ.
0: Ala na mom let your light shine
2: before men. Mam kan yan se nipa nyina ni.
0: Ena we the way ya asofo akuta Bible ebihebu.
2: Wo humu ni yo pa no.
0: Na wo humu ni ye pa.
2: Wo se moja wo suru ni munyam.
0: Isaka urade din.
1: Amen.
2: Se wo da ni ye papa di.
0: Isaka urade. Ena we. Wo mo bu preach abontini. obeko no obi akwahyehye
1: video
0: ho
1: ha media
0: chenio na wo keke nyakopa so nwa so keke nyakopa
1: so na ko be refresh
0: na se wako na so odu akwahyehye video ho munya dwen kro na mo fa speakers no kro afa ka ho
1: pretty
0: na asam ne kro anko akiri
1: no bi antim
0: na mo wi akakra urade de mama mo no
1: wache ako
0: na we se mbe na di kan bai
1: mase ya media
0: we se mbe na di kan bai
1: unta me bai
2: me magina 5 years
0: e wo mo mo kwa ko preach no na wo mo mie no no wo mo kwa fa obi a ohye loto kiosk ma obi ota loto no wo mo kwa fa na dance ye
1: kususu
0: wa
1: kire o
0: se bra
2: nya ala magina
0: pije kai se nura no ahomache me le mi speaker beto ha me le mi speaker beto ha 3 o'clock uba 5 o'clock ya we be shesho no ma na de ono otwa loto no na wono otu amofo monto mbo ase ma monko ade akin yakopo be ma obi ade obedi
1: otwa loto no
0: na we ye be de na de ohye loto no kios no no wasisa
2: sia mu be tete ko mu be tete ya
0: ko tete na wo ka urade asem papa na wo gira kwan ho a
2: yemu
0: o yemu
1: do kasam o kasam bi tete ko
0: yemu yemu na o sisa machine do 5 o'clock a o sisa ya basida for there
2: da for there
0: basida for there basida for
2: there
0: basida for there basida for there sa ah o memu wo shira sro wo je ba ono de o ma bi enye yi no ono de bible ono se o ko acts chapter 11 verse 22 26 ya.
1: O sei.
0: Ah,
1: Barnabas ko Antiochia.
0: Ah, to aso e.
1: Na wo ho sem duru asafo. Ah, wo Jerusalem na so.
0: O sei, asafo no. Paul no, Peter no, asomafo no. O se wo ho sem duru asafo na wo Jerusalem na so.
1: Na wo sema Barnabas.
0: Wo sema Barnabas.
1: Onkonko duru Antiochia.
0: Onkonko duru Antioch. To aso e.
1: Na oba e no.
0: Na oba e no.
1: Nyankopon adom.
0: Obu Nyankopon adom no.
1: Ani gie.
0: Ani ani gie no.
1: Otu wo nyina afo se.
0: Otu wo nyina afo se.
1: Wo mfa otu wo nyina fo se wonfa abaduma amata urade ho
0: wonfa abaduma amata urade ho
1: o ye ni papa a
0: na wo mo ye ni papa
1: nkonkonon
0: na wo nkonkonon
1: ani
0: gidi
1: wo ma
0: haleluya na wo mo ye ni papa enkom se na nai wo mo ma
1: nkonkonon gidi
0: nkonkonon gidi
1: ayo
0: ma
1: yo
0: twaso
1: e no de nkrofo bebere ka urade
0: no wo de nkrofo bebere wo mo suba mpani nti
2: wo
0: mo ni ye ni gidi wo mo mo kan ya sren eti bible se san se na smartphone ku tesu ba mpapa nti wo mo de nipa bebere ba ka urade ho twaso e
1: na ofri ho ko tension
0: na mo ofri ho ko tension no
1: o hwe so
0: e ko hwe so
1: no no no
0: o no no
1: ne ba ntio
0: wa de ne ba Antioch
1: na woni asafo no bebere
0: na woni asafo no bebere betian
1: ifriamu
0: ifriamu
1: se nkofo bebere
0: wo chechre ne ba bebere
1: na Antioch no di ka to
0: Antioch any wo di ka to a Christopher ni din
1: din
0: Antioch no wo to ka to asomafo ni din
1: o ma blabo nti
0: because wo mo ne ye no wo ma blabo
1: se Christu
0: good character good behavior
1: good teachings
0: good teachings
1: tire papa
0: the word of god no wo mo say no bible no say wo mo hu wo mo ne ye no wo ma blabo ne say wo mo ne Christu ne nante
1: eti
0: wo say eho and wo mo to asomafo ni din say a Christopher
1: as 11:22 bi antwere
0: and then ene shade ekoso
1: atwedebo
0: awurade adwuma kwa afor atwedebo from chapter 3 verse 18 to 19 kan wa mami tentem jude verse 16 kan wa mami jude verse 16 from chapter 3 verse 18 to 19 was say
2: from chapter
0: 3 was say from chapter 3 verse 18 to 17 first
2: o say asenia no atamfo
0: asenia no na atamfo
2: na nipa bebre
0: na nipa bebre
2: o wa
0: awo wa
2: menya wo ho asamun
0: kan menya wo ho asamun kan ye
2: ni so mi ka bi
0: so mi ni so mi ka bi o sai
2: wo ye kristo se ni na tamfo
0: wo ye kristo se ni na tamfo
2: wo na owie ni o sai ye
0: wo na wie ye ni o sai ye
2: o mu nyame
0: wo mu nyame
2: na mo ye funu
0: hallelujah nipa bebre kuta bible na tete nsole bible le se san ko fo no wo mu nyame
2: na mo ye funu
0: na wo mu ye funu
2: o mo ni mo nyame o mo ni wo
0: mo ni nyame wo mo ni wo
2: na asase su no ma ho
0: na asase su no ma
2: na wo dwene
0: hallelujah matoka mi wo fie
1: mi skatchan
0: mi wo skatchan
1: ta mi se nyam djuma so
0: hallelujah
1: amexi watu
0: na be eno bible say wo aketua na wo mandi wo enti na bible ne ka say jude verse twaso na where dey
2: na sa asasi no ma ho no wo dwene
0: asasi so no ma no wo dwene
2: yan de yema ye buo no so
0: yema ye buo no ye de ade enti bible ne say mo hwehwe wo sra yin ye ne tre ne ne first na wo fa de aka nyanya de
1: en
0: na ye be urade fie ahwede ekoso
1: challenge
0: challenge we japadie we say ni edi e ho atam e we radio so June 16 I was say
1: we say yenim ni we nim ni
0: Bible say wenum ni anwifo a
1: awenafo a
0: awenafo a
1: we akọ nachi
0: we di hunam akọ nachi ha to aso e
1: wa noka akoko
0: ko sem wa noka akonko sem
1: na mfaso nti
0: mfaso nti etu bako me tv ni so aya na digoda na digoda me show digoda na aya na me yura ho moti I know the good and your fancy
1: challenge
0: a stronger year. Woman, the man, yeah, no, me shah. Chessy,
2: no, much of
0: now, Osha, sofwa,
2: much of
0: a baswa, me, Ubram in China. May you say, Mr. Wesso, Bram in China, but what for the 2 million, 5 million consultation fee? Now, oh, doctor, doc, oh, radio, radio, radio, radio, radio, man, I'm really saying, we're say, now 2 hours in this one. Tier,
1: I say,
0: Namu adofo. Namu adofo.
1: Munka insama.
0: Munka insama.
1: Ewurade Yesu Kristo.
0: Ewurade Yesu Kristo kae no.
1: Kwa somafo nto ose.
0: Ah.
1: Se waka kire mo se.
0: Se waka kire mo se.
1: Ebre die tie
0: no. Ebre die tie no.
1: Fedifuo.
0: Fedifuo beba.
1: Ah,
0: omudi o makono chi.
1: Yeni akono.
0: Odi o makono. Yeni akono chi.
1: Yeni ni wona.
0: Wani weni ni womwa. Omudi papa mu ya
1: bi. Namachi difuo.
0: Ah. Namachi difuo.
1: Ah, weni hu.
0: Ah, Ewurade Yesu. Na Ewurade adwuma ne yeko. Aya ro usam. We shall be forced now, Michelle voices, but Blegu Gusso. Oh, Lord Jesus. And running a couple we are mobile. And a click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click,
2: click,
0: click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, Romans chapter 16 verse 60 to 17 John some the cash me 16 verse 60 to 17 John some the cash me
2: chapter 16
0: ah
2: verse 60 to 17
0: ah what say
2: o se mon fa fia no kon kon cha cha mo
0: mon fa fia no kon kon cha cha mo
2: o sa funu nya cha cha
0: mo sister sa funu nya cha cha mo
2: enu anom
0: aha
2: mitum fu se
0: mitum fu se
2: mon de papa mu
0: mon ke le wo mo mo de papa mu ba
2: mutu sentu dia
0: mutu sentu dia
2: cha cha mo sia no
0: che twa swai
2: Na na munchi mu nfiri wo
0: na munchi wo nfiri wo
2: wo no tesa no
0: no mo mo tesa no
2: mo suma wadi kristo
0: mo suma yesu kristo
2: nemo
0: nemo
2: waso wana waya funu
0: waso wana waya funu
2: wo ne takama
0: dako dako ti tesa ma dako dako
2: ada wana oni bo
0: ada wo wanya dia
2: ni bo na kuma
0: seniye papa papa papa na uko Roman chapter 14 verse 20 ya tie asema bible kan
2: Roman chapter 14
0: verse 20
2: verse 20
0: wo sai
2: aduane nti
0: aduane nti
2: e said yango poju
0: ah ah aduane nti And saying Yankopon de
2: Ejuma
0: Ejuma Edianinti Bible say Adiany na ko yefun Essence ye de ade Uko verse 17 na chance of ne kasem bi
2: verse 17
0: Wo o se say
2: Wo o se na Yankopon hinie no
0: Na Yankopon wa hinie no
2: Enye didie no wono
0: Enye didie no wono
2: Nemum eye trene
0: Nemum eye trene
2: Asomdwe
0: Asomdwe
2: Ene onkukuma ni gie
0: Si Yankopon hinie no Enye edidie no wono
2: Eye trene
0: Eye trene
2: Asomdwe
0: Asomdwe
2: ene onkukuma ni
0: ene ene de ene asofo ma asomdwe ama kristo sum ama kristo sum na aye tan ebi kura kon no ukache obi sam yenko asore a no chese ewurade nyakopo wo hiya mabo aye israel fm 104.5 enu ma ekoso no se ya ya a ya nimpa bi omuti akowura abu Padre ya omo. Wo muti nyakopo asorofi.
3: Ni awurade bobo mpuni mpu. Okotro shem ni mo bi o ni awurade bobo mpuni mpu bi ya no. Awurade sane na deso
4: encounter with Christ.
3: Awurade wo akwadwofo. Omo akwadwofo. Awurade mpɛ obi a obo eno ma toho. Me yen ma ye o si wa wa so wa de so abrɛ no fa bra
2: no be sio
3: no be sio
2: yes
3: ene kristo fo ni bebre ya akwadwofo o mpɛ sɛ urade mom to a wo mo ba bi a wo mo wo no hallelujah
2: amen
3: oba ne ni kristo bu mpo ni mpo urade bi sha no John 5 sɛ wo pɛ sɛ wo ye odi
2: ya na
3: o si ene wo pɛ sɛ wo ye odi ya sole na ye de
2: nkete na
3: mo tena ho anko bɔ kɔ so atena ho
2: Tuwa namo
3: Nishanke ura
2: Amen
3: Shawa tina hua
2: Kobeka ho
3: Nkobeko suwa tina ho Yes Ura de mwa kwa jufu
2: Nebida
3: Nshaka urade. Urade mpe obi odi abobo. Obi a wani ani daso wa na blabum. Obi a ode no ho ochie urade mpuni mpubia bia ne kwa. Osande ne haw ekoye. Mpe obi no mu e haw koye wo ma me yie urade aye ne so urade wa mfa ho. Because no nim said you ni pesi ye de. Matthew chapter 8 verse 5 to 14 ebra so gene ne ne yesu bo mpuni mpu ishake urade
4: amen
3: me so obi o ne urade bo mpuni mpu bia no
4: na bra bo se sai
3: ena no abofo no ne jacob urade be sna ko no
4: yes
3: jacob o yiri ni se genesis o jacob o yiri ni se
4: so ma kwana me ko ade e same
3: o se se wa yira
4: me
3: a
4: me ma wo ko
3: hallelujah
4: amen
3: Edru ba bia ewurade pe nkofu a wo mo dino mo ye nam
4: yes
3: ewurade se ushon mu a on pese ube jail mu kopim se o problem le ba yen
4: ebe
3: so obu ho a o so ewurade mu kakra bi
4: no hu bi bia
3: ne we jail mu
5: jail mu
3: hallelujah
4: amen
3: eno se ni pa no Revelation chapter 3 verse 15 to 16 na di se me tri mi ensa ni dunum eko dunmi ensa o kan se mbi
4: ti mi ensa
3: aha
4: dunum eko no
3: aha
4: minimu nyuma
3: minimu nyuma
4: so nya nyunu anashe
3: so nya nyunu
4: anashe
3: nya shi
4: so ye nyunu a
3: so ye nyunu a
4: anashe a
3: o ye shi a
4: anka ye
3: anka ye
4: afenam so ye botu bodu nti
3: so wo ye motro modu nti
4: ma fi ma famanu mu
3: so wo sa de ade ni se ti e san se wo ye motro modu nti
4: Mafi manum.
3: Obisho urade mu kakra bi. Ni wajam.
5: Abre.
4: Yes.
3: Joseph yire urade.
5: Jacob.
3: Ai yire urade. O se urade se wan hira me a.
5: Wan ma onko. Urade bo fume shewi.
3: Urade hwe ni din sa o se within the same.
4: Fem Jacob.
3: O se ne fiti ene de koye mfro Jacob. E be fro Israel.
4: Hallelujah.
3: Uni nyankopon
4: ni yakon
3: hallelujah
5: amen
3: uni nyankopon ti se duru ba bia unyankopon kasa uni ne di akon a uti mi no
4: esa ja enan ka beka se
3: oba ne kan sei wo sim papa me ha no akopem se me ha wono ba de
4: na beko
3: beko ti o sori anu sinu kwa no o sori anu sinu kwa no o sori anu sinu kwa no da kro pe papa ne hwe di no se no mami o ha me dodo Jo san na sem no mwe na me ye dia.
4: Di ma no.
3: Hallelujah.
4: Amen.
3: O ko ba ko mi no mi ensa. E no je akire dia. Ka ne ha no da so tena ho. Ni pa be bre ya pa ba wa urade mu. E bi se, wo mo so urade mu no. Wo so mu ye. E ko ba ko mi no mi ensa no, en na ni da so nyina ye dia de. Osma fo po ni urade bompu ni mpu o asnan. E ho ni e sesa ni din. From Saul to Paul.
4: To Paul.
3: Eti urade de so ni ni gbo mpu ni mpu na we yire no a osesa wo shebre.
4: Amen.
3: Ishake urade.
5: Amen.
3: Osesa wo shebre. Ana no Matthew 8 verse 5 to 6 no Bible ne so say.
4: Ose akobia yalesa.
3: Akobia de yi.
4: Ana yalesa. Matthew 8 5.
3: Ana wo to asem ne so a.
4: Yesu koshe Capernaum.
3: Yesu koshe Capernaum.
4: Na safo ho se panin no ba nche.
3: Na asra ha so panin no e ba ne nche.
4: Ele se se.
3: Ana o mbeka se.
4: Owura.
3: Owura.
4: Mabofo yale yale fufu.
3: Mabofo yale yale fufu.
4: Ohun ama ne dodo.
3: Ohun ama ne dodo.
4: No se se.
3: Ana o se ne se.
4: Meba ma besa ne yale.
3: Meba ne ma besa ne yale.
4: Na safo ho se panin no e
3: ka. Ana asra so so panin ne ka kire Yesu se.
4: Me se mfata se.
3: Me se mfata se.
4: O ba she me su sha se.
3: O ba she me su sha na.
4: Ne ka sam no nko.
3: Ne ka sam no nko.
4: Na mabofo no ba ne de.
3: Hallelujah.
5: Amen.
3: Ka sam no nko. Twaso
4: na misu mi woni pa motu mi ase
3: mo ye dia ne
4: motu mi ase
3: ntudi e kan sam no nko because o hun se no se mi ja yesu ho a e be kra na de ne wura san firi no ho ntudi e ma me nyire ne ha ya na mi nim se na nu ma sempo
4: abofa no ba ndi
3: abofa ma no ba ye dia ne
4: ba ndi
3: ba ndi obi oni yesu bo mpu ni mpu yiri yesu e so ni mu ye bia la Uko Bible no ma fiti tre kopim tre bia nya ne fa hodi because wasi wo bibia la wo ye motro modwo no ono awurade be fira ye dia
4: ne
3: Matthew 17 verse 14 to 16 wo mo awo mo ni awurade bo mpu ni mpu na wo twaso
4: Matthew 17
3: verse 14 to 16
4: o twafo bia yele sa
3: ha twaso ai
4: no kodu kofuko ni
3: chai no kodu kofuko ni chai no
4: bi ba ni chai
3: oni pa bi ba ni chai
4: abe san sai
3: abe san sai
4: wi mabo
3: wi mabo
4: na me ba yitwa
3: me ba ye de ade
4: twa
3: twa so
4: ohura mane pi
3: ohura mane pi
4: tato jemu
3: o tato jemu
4: tato nsuo mu
3: o tato nsuo
4: me de me bra wo siafo no
3: me bra wo siafo
4: o tuma san ye de yesu bua ni sai
3: ani yesu ka san
4: ene ma muni jidie
3: ene ma muni jidie
4: na mwachia
3: aha na mwachia
4: ene montan kudu dabe
3: ene montan kopem dabe
4: ene tumi bua sama muku si dabe
3: tumi bua sia mama kopem dabe
4: mfane mlemi wa ha
3: mfane mlemi wa ha
4: yesu tia tia no
3: ene yesu tia tia
4: na mwani fi ni mu koi
3: na mwani fi mu ye de ade
4: eko
3: yesu tia tia yire urade oni ni mo mpu ni mpu shona tadiem na obetia tia wade na aye problem
4: amana ko
3: obetia tia yade no obetia tia wade no obetia tia mane na wususu sei wachinia se woni urade bo mpu ni mpu na wuso ni mu a o se duru ba bia wanka sempo uba o se enkwala ye trotro books pen school fees ni ade enkwala wo mo trotro sade ne ma wo mo school mu na wo ba fia wo mo digu wo mo papa so no o se sa enkwala ni nyame ntempa
4: yes
3: nshake urade
5: amen
3: o sori a da yesi manfa wo ya ma bebo bomi wanfa ma me de na de me nko school e kwen bi a befa so abepa man no na akwa o ka ba akwa won kan bi won nshan ke urade
4: 1000 years
3: nti wa o timi plan we timi se no akwa we dio haaje no me fa ne de man ko we die o won to boase nti se we yire urade a o yire urade a obi o ne urade bo mpu ni mpu bi a urade hyese ne ho anim nyam o hye ni mpa ne so
4: hallelujah
5: amen
3: eti sha wa wo no na hwese dia woni awurade abo mpu ni mpu no se sa na ti because osu obi oye motro modwe na dwene ye ni nya James 1 no ne cancer says no en susu se obenya bibia dia ade afre awurade
4: wo pana agye ni tantano
3: ko Matthew 9:20-22 yen hwa se mu ho
4: Matthew asampati nkro
3: aha
4: nje wo do no mienu
3: wo se se
4: aha osu oba oba moje tufo bi ayalesa
3: oba moje tufo bi
4: ayalesa
3: ayalesa
4: na jo babi ba o babi e moje tu mi shadu mi enu
3: o babi e moje tu ni fi shadu mi enu
4: de sa be kan yesu ataade anu
3: ade me sa be kan yesu ataade anu
4: obo ni tirimu se
3: obo ni tirimu se
4: de sa be kan ataade anu ko a
3: de me sa me kan ataade anu ko a
4: moje de be jai
3: moje de be de
4: be jai
3: na wo to aso a
4: na yesu dane hu no
3: no yesu dane na ni hu no no
4: ka so baba
3: o ka so wo baba
4: ma bo nto oyem
3: ma bo nto oyem
4: jidi ajo
3: jidi ya de
4: ajo
5: yesu nya me mu nya de de biara
3: yesu urade mu biara biara o Shendi padom na so mami se mintie de nipa keka na se me bomodra for so wura nipa imu na me nya na taade mpo so mu a
4: mo gele be gai
3: na wa wutifia wutie mi nipa de kura wunya ngura mu
4: ei
3: na kampese wa tele wo sa ka taade no enso wo hwehwe se wura de ba ye de
5: bishira wo
3: bishira
5: enyi
3: ko nim ko ya ma me we fa so nipa di yesu achi mpim num no
4: we wura mu
3: a o ma wo mo ano ne mpata no se ni pampim nim no ana oba ni wurawura mu na hwe ni pa 5000 na ufura kire na wurawura mu akaka odie odi kan wani mu
4: kai ka enyemle enyemle
3: na so no wani da so bo na bla bom se ene ye me last nje na de se me de me kra na me wura me to ho na me for so nipa dom yi mu ni ye pia me na me ko ye pia me na me ko na me tre me sakitu bi ema ne shata die mu she kikrawo
4: ene me ka wo die wiya
3: na wade sa dwin no etu ni tiri mu no hallelujah
5: amen
3: wo ma wo mu nyia urade ni uko sam 20 verse 7 to 8 ya wo ma mu nyia urade ni se urade betima ye bibi wo ma bla bom okko kakra no wapem okko kakra no wapem sanke ye wa wutie mi na wo machi ya ena wo ye obei na wo tram nipa mpim nim ade wo sake kan yesu atade a akabla wura o ha mu na wura 200 mu na obi ye na bo chese ye wo wo obi su ye ni sase ye wo wafuno ebi su su mu to fom ebi ti a wo yem anka onya de a obefo so ohu bi o na so oba no hu se yesu ye mfa ye sanka no
4: ensa kokwa
3: ensa nkokwa
5: tabi
4: wo ye last of
3: ntia tilish
4: my last one
3: pia ye pia pia mi nyina akire aye ye wo ntwetwe de nyina akire no me fo so duru ho nko ade a
4: last
3: e ti wo duru mfimfiri no wan san Hallelujah.
6: Amen.
3: Odu fifiri hwe nipa bim num a Yesu ma wo moduane no. Sai nipa bim num we oba ne famu o. Won tete de famu. Odu fifiri no wansai. Ofosu ya fosu ya so be kwani mu. No de misa ke kan Yesu atade. Wo wa. Mpim num no kra wo ntwa mu ha.
5: Debi.
3: Obi na bɔtwa wɔ na na wasan nachi. Ɔti aso dɛ mo sɛ me yale da hɔ kra ya mesra me.
2: Ti bɛgya aso no.
3: Sɛ nipa no ntwa ntra nipa no hampo. Hallelujah.
5: Amen.
2: Menye ye ya megya me.
3: Ah menye ye.
5: Me wo ya me hwɛ.
2: Ti aso
3: ye ya me hwɛ.
2: Aso aso le megya.
3: Omo nim sɛ Christianity no, a determination no.
2: Ɔso nipa.
3: Nim sɛ ɔso nipa. Saafo no. Psalm 20 verse 7 to 8 say.
2: Psalm 20 verse 7
3: to 8 say.
2: Ebi nuka fo ntia se na. Ebi nuka fo apon
3: ko. Aha to aso.
2: Na ye ndie.
3: Ye die.
2: E kan fo urade.
3: Ye kan fo urade.
2: E nyago po odi no.
3: Nyago po odi.
2: Obu bu die die so.
3: Hallelujah.
5: Amen.
3: Wo se safo no. Wo mu bu bu die die aso.
2: Hwe ase.
3: Ahwehwe ase.
2: Na ye ndie.
3: Na ye ndie.
2: Aso no kire bi gira ho.
3: Hallelujah.
5: Amen.
3: Wo mu nya tromfo no. Wo mu bu bu die die aso.
2: Omo su nipa.
3: Ahwehwe ase.
2: Yes.
3: Na wo mo mo ni awurade bo ni mpu ni mpu ni de.
2: Sori trebe.
3: Wo mo sori gina wo mo naso.
2: Trebe.
3: Jeniye pa. Wo mo mo ni awurade bo mpu ni mpu no sori gina wo mo naso. Trebe. Jeniye. According to Jeremiah chapter 20 verse 11. Bible no kan sem bi wo.
2: Odi for Jeremiah.
3: E trebe you know.
2: Chebudu ba ko no.
3: Ah, what say?
2: Na wadi je machi so dombele ma.
3: Wadi je na machi ti she dombele ma.
2: Nuhuye hu,
3: nuhuye hu.
2: Ari timati fo ba hwi ase.
3: Ti machi fo ba de.
2: Ba hwi ase. Na won tumi.
3: Na won nya de.
2: Won tumi.
3: Timi. Chema bi din.
2: Chema won tumi.
3: Je ke urade.
2: Amen.
3: Wo she urade je na machi ti she de ade.
2: Dombele ma. Ani huye hu.
3: Urade na ni wa ne maso. Aboa kokokura mpo ya aboa. Ono kura nani wone maso. No nyankopon odo betena. Psalm 21 verse 11. Wo she urade jira mechite sa dombelema. Ne hunye hu. Na Psalm 21 verse 11 ne ka
2: Psalm 21 verse 11.
3: Aha babo
2: so bo wo hu pombone.
3: Che urade se. Se wo mu bo hu pombone.
2: No su bone bi hu a.
3: Na wo mu susu bone hu a.
2: O ntumi nyo.
3: Hallelujah.
5: Amen.
3: What say seven ye? Sawu ye nyankopon ba na sawu ni awurade bo mpo ni mpo. Wo ye awurade ba na wo ji awurade di.
2: Obo ho te bonu.
3: Sawu awurade ni wani da so. Awurade ni ubi bia wo nkwaje wo chem ni nyankopon a. Bible sawu

0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Hwe baby a waburu wada.
1: Oh.
0: Isaka urade.
1: Amen.
0: Me kan vie na maamu ho. Ho asem na me kan.
1: E da kan yin na.
0: An vie no e maamu ho.
1: Ai.
0: Chase ya ise ko.
1: Oh.
0: Emru egu emamu ho nyina. Obi obi da so da. Solu ko adwuma. Fom ya. Ye twa parking sensen awura mu no. Me se me ko wura an vie bi. Isaka urade.
1: Amen.
0: Nanano, nanano, mi preachi no pe ma sem no se memra no hwe manim. Ohema ma oba panyin bi. Na me kwa envie ho, me kwa na me kwa memu ho. Ene ye kire me, me kwa maame no, maame no keka ko be 80 years. Na obi fomu a, oda ho a, fomu a oda so a, owira bo ho ama no.
1: Oh.
0: Na so, nenyene no, asase a owo no wokuro mu ha. Isaka urade.
1: Amen.
0: Wani a yifia ho fo nyina yaka Isaka urade.
1: Amen.
0: Ano wasisa boys boys bi adi nachi kwalanki tinkiti bio ana mpaifo a wan yifia ho. Oh Lord Jesus, oh Lord Jesus, tu asem no so man
1: say na wode no asi ho say inshran kun arada
0: ah ohini awurade atu bu ase ade wasi kuronum se anke nsiran ko a ene mla kuronum na so ne ye nti eno me nko a wo ya megusu ameka se krobi mla nti esuom se ah sofo asem we de we de asema last month ya wahene bi oma yakochi ni kuronfo boys nyina
1: oh
0: chi wo mu nyina
1: chi mu ni agugum
0: chi wo mu nyina otimi nko kuronum ho. Isaka urade.
1: Amen.
0: Otimi nkokro mo.
1: Eje otimi nko.
0: Ah!
1: Oku osisi e bible no.
0: Isaka urade.
1: Amen.
0: Ya kokwa mo kohe na na kwa mo yire.
1: Ah.
0: Odure edum no otimi shirt, nika, ne slippers. No ndam kro num na nko obi anka no. Last bi say, me ko ho ne yekosi yekodi mpupupu gate ya no. Ose evangelist me hwade o ha ye nko jame. Me ne na na nko afa kro num sa ko kro ne to. Hallelujah.
1: Amen.
0: Ono no wahene first personal satolety latest one ya baba so.
1: Ono si bi.
0: O ye bi woni kuro mo.
1: Ah.
0: Isan geura.
1: Amen.
0: O kohwe na himfia. As partner every mewuro do no. Egura kwa mu kuro mo no. Kwa mo hene di ni sika na ye.
1: Wow.
0: Odi ni sika na ye.
1: Ayi oja.
0: Na dia sana so nam kwa mo na ohwe ni mfa. Na himfie na makuro na blight.
1: Blight eja.
0: Isaka urade.
1: Amen.
0: Shepak ya waye no wanim ho.
1: Ah.
0: Wahene ti ko haya na nya wo fe. Enya wo fe.
1: Aja ya ne fe so ntimi nya wo.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Ya baby a ya tia to wo se ye de baye market. Wahene de ko da da.
1: We chat on de da da aja.
0: Okay. Na mo dia to talk as ama. Ema yan kitinkiti. Ema yan kitinkiti. Ema yan kitinkiti.
1: Aja kanyinyi na aja.
0: Ena wo mu butubutu na mo jina jina wo mo chi se ya na pa pa pa uti bebi e kai problem 31 na so wahene emfa wa ho ode nya de
1: emma
0: enya sa na bible no kai
1: sa
0: aw sa na ukoto jo nyina awo so
1: eja no hopu epu
0: no ena wo nan nyina awo so
1: eja no hopu epu no
0: because wo manfu o mampa ye papa ma wo
1: da bi o
0: tu aso ho mami
1: o se na na nyimo nyam so nko jan nti
0: ah
1: kase
0: ani wo nim nyam ne so
1: wo enkwadwa nti.
0: Hallelujah.
1: Amen. O se kase ani ani die na wode ama no
0: kase ani ani die
1: ana wode ama
0: ah ah na ka wo yine dure no mre na ka wo na mukuro ma obi ahia wa no okoto obi ahia wa no odwane wato wo nim nyam na nanu mahemfo na nanu ma se se mo di ma nim nyam de ama NDC ni MPP
1: ishia kwa yenkoto
0: na MP pa mu a isa ke urade.
1: Amen.
0: Na MP ba ukuro mu a wo wa hene wo anya bibia ma wo wase wa wo se agya akobɔ no kro no ha na wo nyina chia ponche pa na pampam bon
2: apapon
0: odwan pa agyina ho a se nkesi etie ni
1: agyo yete se
0: na ohene ama ya chie no
1: bi
0: asa de asi MP pickup to
1: se won fem ko
0: MP so ko nyina no adwembo ne wo ni tirim aboro nti nyankopɔ ama doctor abla no nam wi
1: agya
0: no
1: kure
0: o ti ko sue di nene ya obakwa samano
1: eja onum coke
0: onum coke na dia ne a wodi ya kafa ene ne nkwan green no what your condition so doctor bla ne sema ne ntere condition
1: eja won so
0: isa gaura
1: de amen eja nsu enyu kure sema
0: na condition ni sayo
1: anyo eja
0: ade ya wi ya saka cha ne sa no pan shoshe.